اگه اجازه دستین که کوشتن ویدی که کالی هوگاد زخالی چوک چیابین چروری رو لخونه لین اربان اربانو کن گوچه کندی از سابادو 9 ده مایو چروری خونه لین زخالی شن چابیل حبینیل هوکایی زخالی شن چابیل حبینیل Toshi ke ba horon da kala khri rati li ka ku ha nak to ochish Bante shin ke re na shola kara sele hun ka bal tish kamali to sukiru ka angel pero bana kala hon da kala khri rati ni dios ta ta wara sa shku proverbios capítulo 21 ta kana ri pan sa ku sa ku Toshi kri par li rati ni ka ku e shin erban Chirish li na le bri hun hun li na shi ka li dios re chiwala karan selen kabal to shigri pali ratili ka kwa sa shku proverbios capítulo 21 versículo 2 to shigri ba sa shkabli dios sa kobir uli dios ka holbe uli dios santil musiq hokan nak li ka kwa nash beresi li nima hokan akwi nak nash beresi li ka ushep li rey abi utchekwa mi Ebli Cristian ne kesh koshlan nak us chishkunil li ne kesh banu. Abanan li ka kwa nash nau ma us. Malak utin ka us. Li kwang salish ka ushem. Hokanak li ka kwa nash beresi li ni ma. Hokanak kuinak nash beresi li ka ushek. Hermana ut hermano. Lika kwa nash beresi Lini ma Nash beresi Utlaka ushak wilat Nash beres barkuli narahishik Kwa huna nash Naka nash ulak shkail Salak Na ulak shkail Naka halaka ush Na ulak shkail Nakin kachi nakatawiru Lika kwa Nash beresi kamali ni ma chanchi hokain. Nash beresi laga ush kamali ni ma. Uta katawi rush kush lankil karu tapanu. Nash beresi shka ushep. Li rey. Ma puchila o. Nash beresi ka ush leh li ka kwa hermana. Nash beresi ka ush leh li ka kwa hermano. Bar no kosh kamli Dios. Bar kuilin naka kosh lana karato lumek. Naka kosh lana karato shik. Pero li ka kwa karo nash banu. Nash gal li ka beche ko. Ebli krisyane kesh kosh lan nak us chishunil. Li ne kesh banu. Habanan li ka kwa nash nau. Ma us malah utin ka us likuan salis chole li cristian la o cristiana ka koshlana la o yo kosh banun kilchish kuni likuan saru chichote asal china us pero banan chequea retal li ni manas kamna rapus pero banan de ka kwa na kamana shmanu ka sele ka chu ama na risichish kuni le o la o karuna ka kul Nahala sali kachol Nahala li kakaush Aham kutin shito chikarape Marahaw kesh Mahi kwati manu kwa nangin Shiat ko o shakala kaush Li kakwa na manu kari Kama na kwili mausila Marasha ko shlash manu kilain Marah li kaush shiat ko shlash manu kil Pero li kakwa na tumahi narah na nakabano Li kakwa na shkal li kaush li hermana utermano Ebli kisiane kash kushlan nak us chishkunil. Naka kushlari saru chichot kashal china us relbal chishkunil. Kashal china us chalinkil chishkunil. Pero manantin kya kwe mas kao narashto palirish. Line kash banu. Chishkunil line kash banu kashal china us nane kere gali kisian chachiko kain. Apanandi kakwa nash nao ma us malak utin ka us line likuang salish chole. Lika kwa hermano, lika kwa hermana, naril maus, malah utin ka us, likuan sa lika chol, likuan sa lika ka us, lika kwa nash khal, nash
Yibli Hakaush Nash Tukubosa Lishyalali Li Hakaush Lishyalal Nash Kutchiku Inkanaranoko Sach Inkanaranoko Kanachish Beh Narabanagla Onoko Shikchu Beh Dekakwa Chapil Herman Oterman Dekakwa Inkanash Kanap Iskut bali, isirabal chaku. Di kagwa to na katrah, di kagwa na katbok. Nagatbok li Dios si shalbal hakaos. Isaías 55, nashiem, kulat tatsokak, kulat magatumin, kulat magana kiola, shokagwe, kulat chaki kagwe. Kim ukan chireli ha? Kim lokon kui maka tumin? Lok li latini Dios soha kui la atatin chawi la habinel. Li latini kakwa inkana shia kwe. Ho ka indish teram. Li latini kakwa narranak na ok salakwam salach ol. Re nak tahal la ka ush. Uli kakwa nash ten ahat chishkal ban la ka ush. Li kakwa nash kut li shyalal chiku, hermana ut hermano. Nash kut li rusila li Dios.

Ganadji hukain tsakan, jisa salikach ul, joko jihula karan, jaroj beningil. Abadan nakakirita na humpa na numi lihuna lirmanos. Aran kachina jilihuna linakana joke. Hukana jihukain nakakili bukpa nakaharapingil sa ilalich ul, chiruli kutan kain sabado, 9 de mayo. Parkuigan ko chika las 11:36. Abananin ko sila nagsasalat ol. Aran ako ay binirap in kil. Aran sa linumero 45-52-66-33. Chokain chakal naruna katsiba cha unak la mensahe. Maraharan chakal unak la audio. Aran chisa sa likach ol joko chisumen kil. Hukana chihokain chakal hermanas. Ala nakakirita na jirulikutang hulah, tsaka likutang kila, istis hunilis li jokis japing. Alan tsakal, nakaskebali sa ilalich ol jirulikutang kain, sabanag nakakirita na jirulikutang hulah hing ajitoro hing. Huwag ka na chihokain tsakal, kulumachin umtay na sa ilalich ol, la ili jokis chiskabri singkilit sekem. La istakali rahral kutang neges kwakli ela chik angelak to chalin eku. Huwag ka na chihokin hermanas. La ilikwan ke sharen sa li tortilleria. Aran takal kulumachin umtenan sa ilalich ol matuhote chikarash kabre singkili tayuyos. Huwag ka na kisali tienda. Aran sali negosyo. Aran sali ochoch. Kulumachin ang tehinang sa ilalich ol sa eskutang kilibli na peh. Huwag ka na siho kayo nagosyo tiripal kung huni kaminsahe. Aranas din ako ay bininaklaat sa kaldyo katis kwatsbal sa klisain cholehil. Tinagagig aaran sa lakwam. Huwag ka na siho kayo nagosyo tirapinkil. Alegre boy cantando. Aran nagosyo tirapinkil li kaminsahe.

Jogei zakan ahulak li honal parkila honoko el. Araskatxap katxichili honal renak zahun komunil xakuali zahil txole hil. Renak ma anita akadan txira zaschona ghenk ake nome lish bich. Hokan achi hogei nirmanos. Iz amacherunak zahun komunil. Toshichi bantyoshin kreli kakwa. Kapantyoshili kakawilali nashkir ahral kutang la oli hermanas. Hokanaki kapantyoshik li kafamilya li nashkir. Hokanaki la ish hermanos kapantyoshik. Nak cheruli kakwa nak nashkir hun la sumatin. Parki nashkir li shkawilal ahral kutang. Hokanakatsama li shkawilalib. Katsaman li shkawilalib li hermanas li kwankib chiruli railal. Batohota chi li kwankib sa li hospital. Katsaman li shtenk ankilib aki li kukalib. Choka isa hun komonil choko. Chishichupik hermanos. Chikawukib. Shpanak nakataw li kakawilal sa hun komonil. Akeretanak la ish nikesh okenchak chisteng ankili radio. Sa hun komonil choko chisteng ankil renak. Hunilik tashak chok chihulak. Kakwekwenkayat sa lisantil chosha. Pancho sha che senyor li seilali kachol chiruli loch la honan lain. Nakapancho si chaku senyor naklaan nakakelish kawilalib li hunhun chermanas. Ikaninaw chan kiruli ni kitaliman chiruli hunalain. Marirahib sa lichol. Marasahib sa lichol. Marahyokep chisnumsinki hunak lirailal. Abana nakatsama lichteng kankilib. Nakatsama lichkawilalib chiruli lokla hunalain. Hukanaki senyor. Takuta siyak lipeche ko. Ato siya at kiholi ka na lib, rahral ko tank. Hukan aki senyor, usap to si hebli hermanas, likwang kep chiruli railal sa lucho, chumara sa lospital. Ato siya at kuhupang lish olib. Hukan aki senyor, liharupeb yo kep chisnum singkili chahkilal. Liharupeb li yo kep chisnum singkili mahilal. Lata siya tatin kaning krehe prahral kutang. O kanachi ho kayi senyo nakapantyo si aki chakunak. Naku ating kachis pero singkili lok lak ang hinain. Usap ta si heb li hunhun chi hermanos. Usap ta si heb sa lishkang hilib senyor. O kanachi cho ating atasya krahral kutang chikwang sa tikilal chikwang sa santilal senyor. O kanaki senyor, usap to si heb chishunilib li kokalib. Lata siya tat kolok reheb chiruli raylali na chal sa shpeng lishju amib. Usap to si lishju